0: Ahotefo anida so ene na gidifo nyina anida ja de akware
1: ye nua
0: na mpom ti sen
1: ya me atom ahoden wo ho
0: yo we da wanna say happy sabbath so
1: happy and happy day
0: wanum bi doctor simbi sa se wanum bi
1: ke se pa
0: ye da wanna
1: ma manum
0: ha
1: manum
0: Hey, what's one more? What's the case?
1: It's also man, be minimum soup. I drank water.
0: A brasso. Sitting quite the same.
1: That's it. Minianum adophonum. And a pain so. Your mamunina chibio. You who are Yankopona domine humo brunti. Ode ne nkwa ne nadum aboye nsu bio na wotwi nyina asan e di akwanya afoforo ato ho amaye ne se yemra nanim na fi yemmekoso emihwe na sem eti mefasa akwanya iso sakwanya wesuna fi machia adofo a didisui sofo Jasper osebunsu ne nebusua papa Kwame wokatu unso onu wabusua mama Susana sechiwa mama memo wache ura Mark Stevens amo unso no yire fiefu nyina memo wache jadu makon ene yire ni fiefo inuya nyako onso onu fiefo inuya okon inuya Douglas apreku inuya dupoku ene abusiafo amwe nyame nae mame Alex kwarankora mama memo ache onu mba no nananu nyina mama ache anopai edrusina se na machia nana ya bodu ana memo ache oni abusuafo a otwa ho hie nyina makonta little john ne inuya ba fighter onso anopai memo ache mechia minuya ba preskla inuya chire kinsley ade patrick ene adofo a onso mo keto memo ache mechia da sare ni fiefo Unia Frimpon, we BTS. A man who fee ra, and you bush a four hun yina che. Minia Cabana Santi. Dina do dona de fro a red. Bra, memo a che. Ano pay me do don fete. Mechi a crura. Nana Osaberima. Why? You crew me, no, don't pretend in it, or only brew cummy for any.
0: Aye,
1: you name me, Dean.
0: Boy,
1: a chiano, a chia, hima, and now Matima. Chiami tuntum. For no one kasa. Chiami tuntum no suninia. Say dynamic. Yes. Say chiami tuntum.
0: Papa.
1: Didn't you want to say dynamic?
0: Aha.
1: Chiamunina offer more time. Saberima could see a bois. Recum. If I hene.
0: Eh.
1: A groom hene no.
0: Eh.
1: Nana, memo a chin. Yadofu bibri kase boboswa register ten yitimi moyue emoyeti fu nyina ache unyame emie na dom so ema wona wutie ndodo a yintimi mbo wonti nyina afi oma na dom pi enso wonso mayen ebekoso na yakoy adisua no sinanim ya mompa ye nefi, ya infa ya disu ya no, shishesu. Ya da wasi nyamitu mfuo, wa boye na wenyen ifutufo na ekwankyerefo ne wo uja yimua yenye nida soo uja yimua ebo afo asa anopensu ya bawe nim edi asede mao unwe supenti akwenye afu fronso anope udi adum ye mbiu seye mra na wunse mechire kwa nchire pano yimisu ye muadie yimu adepa edaye nim yenye enesi sibre bonisu mwiasimu yada wasi ya bayi mekaye unhu na mayu nkuni mdiye mwye peye, yeni yetifu nyina, bredenti ya siyepa, beti wasamase, ni ananti munso, ya bumu brasa, u Jesus Christ di munti. Amen.
0: Amen.
1: Uni mseye da susia Psalm 90, verses 10 and 12. Mm. Ah, yempa ya, ya ye papa, ye nana, Moses, a boy. Senipa, yen kwanda no mu mfie eduoson.
0: Okay.
1: Ebro soa na edu edu wotwe. Ne fie eduoson ko no na setena na ebisi pasa. Nyuno. Eti Moses bompa yesre urade se. Urade ma mi hume na kan se de tie. Na munyanyansa akoma. Ti ene asimi ena ebubum Rebecca hum prinuma yabasa asimi so yacheche ni pabra bum insia free bride bewu kusi se obese akọ obofo nchen ti makase ni ye nananum kase anamunsia eda homa anamunsia ni ye susudua
0: Ahuwa 6 feet
1: the bi na mume ya brabu mu nchichimu nsia eda nipa bia wonim adakwa brim abofra brim abrantie brim ana abaya brim abrabu bunum brim ababunu brim afi abasiriwa brim na ahukurakura brim 6
0: akukura ne abrewa
1: ahukurakura akukura ana abrewa brim uduru hodia na chese
0: brebre
1: wedi wonna awie
0: abrowa
1: ya fi ubitimi asre kwai sana nanka nyankopon hihim de etie na ihu se sa abrabom nchichimu inu ebia woni esese oyegum otu ba akotwene a wase animu de no na bo bia ho ehu pa eye miense dikai no se wona foundation wo fapem ni pa obesi dan a se nyi so fitin ana de danesi fom utwa fapem ma no se obesi dan a e wa te sa bro sign
0: foundation
1: beto aso mienu miensan nan akosoro a dan bia wo fapem e se utwa ma no utu fom e de aboo ne nade guho ma ye den wa asase ni yam se ne odi dan ni gina so adan no ntimi meme nkofo
0: botan so
1: very good ti yesu bube se ni otimasem na oyo no otise badwem ma osi ni dan wo botan so nsuo yiri frama boy na hum tui de be bodan no nanso ahwiase se na ne fapem no esi botan so fa pemusi ade a edene so na osi ne oti ase no so onye ne edene to se bi bakwase a onso be si da no dwadwa anwem no de da ne si ho ti su to ye na from a boy no be border no ne da no hwiase ana na hwiase so iti hwiase abrabo ejina fa pem so foundation na foundation no eye sa three stages I was him. Adakwa brim, abofra brim, na abrantie ana baba wa brim. A very, very, very important. Iti na otwe sene ye baaye no. Ye koho, na itu yenu ya no mba no fu. Kesi, wese yesu ya di yedika achira awufu wa sedie. Ya kamu wa sem, You see your drum man also. Ti last week, your foot two no fakesie, e kujina, e maya no so. Obabia siswa, o dia mofe, e nini. Ti dubu huna ba, o yabo frano, presse presse un huni ye. And so if you be sim fi du na ewe kono. Ufye na wahi abeko wechi. Na, wa shasi nya mofe bi. Ti nanu yusunye hun se, sa an mofe no, eye oba butri. Ti ensese otu an mofe ne seraha, ode che. Mama antie se no kwa, fa an mofe no tuho, ni ni ula beba, an beba be siwe ni munyam. Ti nanu yusunye yi tumano fo. Adisunye chi, ni mabe si numa, aseda ba meho abeda mase so mbe fa asem no namso motu wonfo se mfa ho ba bi omde abrabo na akokeka adru no so omuye omu adwen so mbe fa
0: nkachi
1: onya me bi ho omobbo fa pimnansi ye kura urade betene na mawo na we ni botai ntia ye de na semba ne ye ko mema no so kuteshina edika mi jina so pa ye jobu nwuma tinson chichemu bako nsa ndiye mentwere ma na so abetum yenko yenfa reverse gia no nko ho jobu nguma no iti enson chichemu bako job chapter 7 verse 1 iti ni awurade asem ka na
2: jobu nguma iti enson chichemu bako
1: iti awurade asem
2: enya akudie ne ho ma odaseni asase so
1: enya akudie ene wo ho ma odaseni e wa asase so
2: na ne nate se opani na
1: ena daseni bia wo nate se opani na eti akudie e da ho ma daseni bia ko e da ho ma ye eti na mpemfo se obra your con life is war obra yo kon eti abrabo aye bon ya kudie nko a di power womb oba odu wasie no be fa kudie msa awo no kura ya kudie kese oba awodu so no wo a enafom minimo bia one ne yiri tifia popo nani kire oba yi Tidakro obaye awo kanu. Na, odeno tina kem. Huu, odeno ko. Maternity. Midwife ube jeno. Nesinu ura tina hana. Bibiye niya. Ya bo amaniena. Wako faba. Hey. Afei, akuwa watise uya tiem ha. We saw team. Send your name to one record. Man for so or home so ubi. Hey, nani yere so di ajeso. Akwaniti okunye no wepya. Ye kosono. Udimini na no kra. Eti abrofu. Uyere uwa. Beman ujina ho. Ujina ho fibi.
0: Some best silence.
1: Uwa bra. E mabre. A womb. Tina ni e ni abrese. Oko no mon no fo no oko fetis ni wie na so aba no so hwe
0: doctor ima se no fo no ntimi janom
1: o nti mi ni problem doko no no no na so aba no so hwe me ha nyina no no awu nyina wie etwa no fo was o si 32 oba no chaze zo no no wosin no a no a ne dia ne no onum no wosin obebo ne sin odimi nwesa ti nyame de no ama no nsuo osuma ne anya so obo
0: grom
1: eno no onum di nyini pa yini wanya 32 tips sin mako mako adua samie no guonu osi still opa no problem no mo ye na ho asemba yo ye ho adwuma What you say? And then I and I yeka.
0: So for 80.
1: 80 nun ya mention any say. Mama, your responsibility. Abrabu nyina ye ko.
0: Ya said the
1: oba bi nyinse na, o de yade sa akwizo obewo. Oh. Sanso na akura no so ba, ono so be soko no so. Tini ye wo no to hwa no Jesu no. Sa ko beti masre. Sa akura ntimi nsre.
2: O masre pa.
1: Mo adan ye wo no fira wutwa no to fo ma onsre. Ha ha ha ha. No ga ga. When Sukra, I am penny, a woman
0: is an itia bohuntia.
1: That be more. Will be our ban, where she? Aha, some more.
0: There will be ocean and no one, yes.
1: Oh, someone you know who he? Do not talk for nigh and from where be fun who say, hey, hang ye. So, Jason,
0: when people be pa,
1: hey, no, tia tim. What ya say? Itia braboy a con. Eti ya wuni patwa sasi swa. Ifri bra ya wono. Onama kudiem sa. No ba fama kusiswa besine wu. Eti ya nshene nso sa. Ukura abre wu. Akura ketua. O sheni mami echi. Tintia sa. Ne mami wu. Unim. Saba akon. Songro sobi. Enya na so achia
0: na owe no
1: na owe ma mi fia ohu we bi kureti ndi ahunte wa twa kra no to ha me oni anu ode beka nya ko no abi no abo e we no untumi nka
0: omo no no fo nde no ba bi a hanye
1: na abo e we no onu su untumi nka osu a na ne ho ai ne ma me so ahi na ma me no so abo na ka ho ya tie no eti ye wonye ma bebiru sa ni yafunu ya ni ya ontumi nka eti ya ni ya ontumi nka eti awofu ade wa mutin hu se ne ba no ho ne ho ne ho oyare ne se obeka ne ho na ne ho ehye nyasa ti wenu nyina wo yenim eti abrabonye ize ye wo ba asase we soa
0: nya simple sa
1: kura kura kura kura kura kura kura eti na wose Moses hwe asem no na obo mpa se urade ma menti saa nye ma yase o na minye nyansa akoma ma menti nye ma wenu ma se na minye nyansa akoma
0: ba nye ne mfie hankasa nkasa mu
1: dabi dabi dabi se mfie no wunyini ko no mfie no bia woni mu challenge na ati saa ni ma wu yase a obehu asetena ese wotena yebu bebre ya bo branso ya nte hwe yase o ye fan ye man se ni hunu no a na enu so na edu ko problem mu ye ko ye nim ye wo mrantie no so afutuo bi wo homaye ye di kan eye enwom ohani dun kro jichimu kro psalm 119 verse 9
2: enwom oha ne dun kron
1: chichimu enkron
2: chichimu a eye enkron no se ena watre o se
1: aha
2: e den na abrantie de beti ne kwan ho
1: abrantie die na de beti wo kwan ho o pese wo kwan no ho ti die na de beti wo kwan ho aha
2: any se or hwe ne ho so se de ye wonsem se
1: abranti biara o pese o ti o kwan ho a e se o hwe wo ho so se de nyankopon asem te e no se na ye mpeyi o what ya se ne mranti e mpe nyamesem you got me hwe ma dance mra oni sika so be di pa apiska dia ko akotine mu anadwumu nyina amade ache o konso be pegela kan hu iska wanyi nyina obukwa ko dini dance nase ade ache a na watwe euro bi na ote ho na ode ni sesum na no eti abrantie ne abetim di ate wo kwa ho eni so obehwe ohso se ni nyame asemtie but ni pampe guideline papa ifi ni oboy enu nchei aba ya enu ni akwanchira wa me ya twire uni se babo na twire ye ubu mu akonta efo amfie maako maako maako apem ni ahensia ansa na e complete bible enam adifo ankrankrankrankre aduanan sam omo ankotena da mu se ye copy work sam fie apem ni ahensia no mu no yakopon free we afi we no din your palman twere wa free bi so bre fufuru wa free bi bre fufuru we kuani we ye ohene we sa ne ya boa sa nguma we ya no ya tu ni din se atwere o kronkron the holy scripture mu enna nyansa ne ahotee akwa nyinawo ababa apeso obo na nimu nyambom no kwa bia senka sua de fri enya kopase mu na yempe tie amamfo nsem de bibiwa common sense ze na anum ka kero se nyansa ifri chu nyansa pa ni pa de bebo bra ewu nyame asem ti yakopon no se bi o mefa nkwase afo nkosoro atemu da no wono mbe kosoro no so ye omu ye madwemma o ni po mo dwina asem ho di ni fatu benku ho di benku ntu ni fa ho hwe soro hwe ne ho hwe fom hwe nanim hwe nachi no hwe adie na oyi no hunshin sanso a ebeba obo ani nyina no ansa na wasi gina ye no saafo no na urade de wonbeko nyo obi a ofiti ya hu bibibia no die akire dabi ti wona urade beji won kwan eye madwema eti nyame asemu ene nyansa wo ti na no ye kan kire mo se nyansa mfiti ase ene se obi suru urade eti ni abrantie ubetim dia te okwan ho ene se obehwe ho so se di yakopon asante ye chiri yempe namu ye peya ye kwan ena ye boy ho adapa babu tu ye mfu bi e wo timoti nwa etoso mienu etimienu chichemu adonu mienu second timothy chapter 2 verse 22 kama me
2: ena watwe
1: aha
2: jane mranti brem akono
1: jane mranti brem akono
2: ne ditene ne
1: jidie jidie
2: odoni asunjia
1: to ni asunjia
2: e kan ne wona wo free akoma emutie mu fre awurade bom no achi
1: mo jane mranti brem akono jane ye kaso hu bibi na jane a ye sa adie no wo tendency si you free ku epirawo na esew nti adie ehu dwane no enya de papa esososo wakowuram okoye no akofa abo bi de na ba fie abo na ade no bae no usa sabro no mu no fodi ye hwa jata akofa ne bade na ba fie we ani ni partner na man no fusuo na man milk onyini wiya
0: adwene beda
1: na bi hu se wakofa musu aba fie eti ade a emfa papa ma no yidwane firi hu babu afutu ade mama ntie ene se abrantie bia no dwane umrantie brimu akono jane usisua mrantie ni nyina ye bida atinka bi wo mu se faba e mrantie brimu akono Ube hun sanu ma, hone usiano. Wii, ube bobia, hone usiano. Unyini kono, na diza nye mwebi, epi epi umu. E yako nubi eti umu. Mm. Nenu na babu utufuse, janifi sani ya mano. Nipodu yei, ewo ho. Ba siti ya, isi nipodu ya nosono, eni uti, ajwini demu. Mm. Eti adie biya wo yeno, fa ajwini, fatwa de kuro huwa, sana beya waye. Eti, so yusu wajwini ni ya, wajwini ntumi ya wumno, edi nipodu ya ninyi naso. Na mwa ajwini nuwa yusu ni ya, nasu ubedi ya tinkai bwa muwechi ya, atinkai ubedi ya chira ya bwane. Na saadi ya wentina, debi ya oti nusu, ubi ya wumfie edu numi ensa, wakofa akwara wumfie miensa. Ufi so wade nagini ya juma. Amfa bi na nye adwuma akona na ewo ni munu a na odi ye adwuma eti bible se un saade na adwane twani firi wo branti bi mu akono eti usore wu nyini na fo hu se tinka bi ba mu usora na ho akukuru a hwo hu ye pa na ade na ntimi ntun ko ye adwuma a you decision so odi no be ye adwuma na amfa ne ye adwuma
0: wa on hye
1: e na me se yakopon de ye nipa dua ne nyina atumi ahya adwene no se wo ye adwene se me ye wo ya adwene no ma ontimi ye me da bi e beba ha no me ensa no mani ate me da don kokora mani bet no me ensa you se adwene no maka akire ne se me sori eti adwene no odi ye adwuma adwene no di tumi e wo honam akwa ne nyina aso sa adwene no mutumi nyina ene na nipadua ne hyase eti se udi sade se menye ma asema nipoyia onye ma ase otimase udi sade se wo nom nsa na bo wadwene poyia wo nom nsa na mom udi odi atinka ewu mu akono no se ko fa ba no na sa akono no wantimi amre na sia
0: bidiuso
1: tino eba na akura obewo uyo wiya afi akono tuko no kono wo hu se e manya de he wo kan mi ku beboa wo bona no wae ne ye a wo che ni sika ka bebona no so ko nka
0: ye ni ye nka woni mti
1: mo wae bone akono no a esori umu a se bi wanti ma mfo wa dwina nya adwuma na ani akora ketu an daaye no wo da wie ye na akono no tu ko ye no se na wo nipa dua na ba ne ho so wo kan mi ku nkura no bi odi hye ne ho a wo pira no so so yade aso bo ani pa hu for da ho a cheko no odi ntuma kata ne ho ojunso ana otia ni ma me behwe ho sako ey amani ye eh bra no oti ha no ena na ano osuma me no ena ofre me na sisi afia beba otwa twim edo akoto nade echi na oje dokunsini
0: yebo ho
1: akono no mfa nya adwuma nyesa wo se patwire echi ubi bibia sei ye chi wo ye do koto afiasia wa bra bonu ye twa so woni mo nyamo he
0: ni mo nyam
1: ye be yu kra beba tag bo akure wo wa nwi asuma si wo kura brim no sese no ni di wachi ti be sansa eti minu ya dofo wuti me twero sem se dwane mranti brim akono
3: wo ya bantia akono ebo amu no ebo ahu ni sey awudi ade ebetima sew ebetima kumo hini ye papa papa papa papa ti weda o de ma asase ni se dwane dwane sa akono no firi ho galati fo ngman ka bibi ti num chiche mu adu no nan
2: galati fo ngman ti enum chiche mu aye adu no nan
3: ni ti urade asem
2: na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne nhyeso ne na akono asenuem
3: ti sa akono yesu ya kristo fo kra no bibirintim asofo bibirintim edifo aba yaye omon timi ba kokra ti akono no ba ye it was bio ye kristo yesu dia no ose obo honam ne na kono nini nhyeso dia kono nhyeso no nyina obona semuyam he nailed it otietia so oni na kono echi oyenipa akono no woni mudie na nso so odina twini dia kono no so o ma kono no mfa ne nyibibi minu ya uti mi sei na trosem kachire yen tu ya bantie akono bi shaase susuru mu kofa ba bafa no eye mpanfu adwuma is there for the matured bi odi ne ho so oye adwuma ohandan utia danka unyayin kan bi isaba na okofa no obi ba o na se papa wa brema me nko boa o mo tu kwano wako tu yesika. Yesa. Wako fa hawa u. Wako tu yesika. Na adenaba. Bama uni mawadia mechire wasie. Uwaria. Bano. You have to take care of. Wune eso ofeno. Tu uwaria. Uyiri dawabomu wa. Ne didie. Ye wasem. Nenom. Eye wasem. Webi obeda. Eye wasem. Uwua. E wasem ti uyiri wua ni abusua be kire ya amena ne mu amena no nsiesie eye wadwuma adaka uyiri bedem eye wadwuma atade ye de be hye no eye wasedie mochire ni yarika ni nyina ye wadwuma eti sabi mafa no e wasudi o usisi taku emosem boa one dama utu sreje sempoa ana utu sreje dama na so be masema wakonu nti watwa kukuya echenwu na soa ebede no saa
0: nufo nti
3: tina na omu adwane no akono ne de obe satisfy nemu akono no so abade a onfa nye adwuma ti e so jibu no wate atua no de mra hunu bi eyi ne ho ano na sika ni ho sika ni ho tuo no sare na da na wanfa ntwire obokɔ heke sika ni fie nti koda o sare
0: abubanshim
3: na wanto a enye adwuma na ba yi enu na control tu hu ba o nya adwuma so abaya bi ape no ha abaya bi ape no ti wa kono no e bebewura na ya honye na enu ne ne ma ye hye ne nso se abranti o si so a sa desire atinka bi be pie o mu na enu nkyere se diso ti babo si dwane mranti brimu akono akono e ka cho se ko fo ba no dwane firi ho okay akono e se o se ko nom nsa no dwane firi ho akono e kire o se kusunye wi nom dwane firi ho ubo wa dwina boso a se menwa ipo dwane ni tumi se bi won hu bi a ne ban ma na tu na wi ha
0: se ni bana kan ho
3: mo itua ho ti won na abesore akọ na ade na akọ ti so bo wadwene po se me nkwa ani bibia yo o wa bo se na ono ada ke ka hu wa mu ya mi o wa koda
0: eh
3: mo
2: abre no hwase
3: wa abre no hwase hwa u be kristo ni papa ahun hyesu ohia ehia wa ntima ye sa di wa kristo ti som no we
0: e be sa wo mpira wo hu de
3: o ye de
0: wo mpira wo
3: ah pira be sa wa dwene na ayo sa u pira ho se u pira ho se pira be na pira wa sori ko bo adwamane o se me mmo u be pira o mpira na mo ni be pira ne se u be di nechi no wa ko fa ne ye mfa u fo wi a na se ma to u wa nya sem mra o ti se sem bo ada sem bo da e be ka se kuntu bi ne gu ho na nya ne na ho na bo se sin ne mmo wire wo sana mratie ti mran chewa unya bana mania de nyame ase ti esori ye no udi akire wa ya unya bi ti ababi vulnerable bi no akino fam fam fam fam fam na asema ba ye chewa ho na bi hu na etuem ti minu ya wutie me bantie bia opese unya asumdwe na ahyehye wabrabo yia me se babo si dwane mrantibrimu akono yonipa bebre wo ha osi so no masemo didi nanim na ama na wie yi inimo bi a ukwa secondary school wa wofo na hwe wo dana wofo no ofia na abofo ato maame no amane eh oba sumasi afa me ba asumasi akora no ho adane ntie be bom amane eh da ben e fe o mbai ye ya na otitiniti ho na ne papa sin ah aduane apanyin di no osu di bi se ne wanyini ti ko bom panyin bra ntimi wi o school wi afuro ti kwa be fashion school no jaye na ko hwe oyire so woni mdie a o de be ku school no wa hu ana mon ba ko no wa bi ede na hwe ti minu ya wutie me ne jwa se mo futu e ba ku dwane mranti brima ko no na be boa wo roman fo man tinsian chemu dumie no ani dumie nsa no eno so ka ma
2: fo ma tinsia teche mu dumie no ani dumie nsa
3: aha
2: ase enti enti mu mabone nni mu nipadua ebewu no hene
3: mama bone enni mu nipadua ebewu no mu hene
2: se mu betie no nakonom
3: se mu betie nipadua no nakonom
2: nso mu mfa mu akodie
3: mu mfa
2: mu mfa mu honam akwa mabone
3: mu mfa mu honam akwa mabone
2: Se mumuya kodie. Na mumfa mohu manyankopon se.
3: Na mumfa ho manyankopon se.
2: Wa wo fri awufuo mu tiasee.
3: Mhwe, bre bo break ho mame. Babo se. Unipadua yi. Mfa honam akwa no bia ma. Obonsan se amumuya kodie. E ka mumuya kodie a. Onfa unipadua no mfa ni bone. Mfa ntia nipa. Rape hunu na mo se samaya no wo nware no kura nketoa mu tutupa no ho se no ha o wa list book da ho manya 62 o mo ko challenge e na wo wai bi mo 120 ba ko so aba kai 300
0: o mo che
3: manfo ma
0: solomon
3: sa e ko si sei eti dwane samrant biomu akono wo de unipa duana ma amumuyi aye amumuyi akonde a tool of iniquity uni unipa duano di nsemone wo de seyade the bible say hwe na wamfo unipa duano amma bonsam amma na mfa anye sade
2: na momfa mohona makwa amanya nkupon setene ni akonde
3: manya nkupon setene ni akonde ti fa hona ma urade ne urade mfa onye nye metene ne emumuye nye mano ane yepe sumu agro ti joint joint ni jise ntokrum anajo kohwe ni pa egu kure inha noa hwan hwan joint e hwan hwan ha e hwan hwan ha e hwan hwan ha boni nko a emumuye akode ne yedi ni padua no ye na ka hu se ababia begunu ebeso ama wati biedi ababia begunu ebeso obati biedi etimo nhye ne nso abranti esi so sa akono ni dika wanima adwuma kura wo mpebi pati masi abrabo ya nhohyesu wo wo hye wo ho so paul si mi hye mi nipa dua honte na mi di minya na meka nia asempa che bi mi nso manye nia omfra enti abrabom secret baako ye discipline ahohyesuo akono so akonom ahohyesuo sikapemu ahohyesuo adwumayemu ahohyesuo you must be disciplined in every aspect of your life o mo brasa tinia mpa ahohyesuo obia pesese ne na brabo ye no no ofa ne saa ofa ne saa so enwie wiye na mantie di ne ho akobɔ gang bi gang ne ekro no gang di na mo ko mu ni sɛ ewuo ne nkwa di unim bi wa yiti nche no bono saa no wada os onhome e ko onko hwe na nsu wawu ohom fa ne to ati ase e bono no wada ho kom
0: ade nya men ka sɛ ye na oye
3: onhome mfa ne hwini bi ohom fa ne to oh unya ni paye ti ya o adwa wa ya ya hom wo dwane ko wati ase hom fa to bra hwene wo uye papa ka wo na be hom ya fa so ti ko bokro ni ye chiwa ye bua no wa ja ho ato ai se ne wawu ti ya home hom fa hwene hom fa to na hom fa to a ti minu ya utie me wanya abrabom ahohyeso a ne eba no adwuma yem ti wo sase wo siso a sua se obey adwuma dene sua se obey engage wo ho bibim ni yenya se yehwan moyre so ti abontin phone so hwe na akaye scamming ibinum di akira na for the nura kobom se obedada nipa na se so se na dwene di u se na dwene se honhom fam bom ti bitimi ye kwa na ya mana akoto akoko ya mantam akoko no ibutu na nti omu wie nyankomade na watutu aburu agu ho ah dodo obeso no chere se ho na obidru
0: sadana akoko nso wa mia
3: aha kom de no na akoko no bi ye stubborn oba na wa so tre ei tripe tripe je aka 3 years wo be ye na mo in 3 years time asembe to di woni si na so a o de ka no kwa be kase ni timtua so kwa no de ekohia kase egbungunan wo wu amba nti aji kurafa omo ji fo omo anya mfo wo wu you are dead and gone fira nu achi no ubebu hu akonta eti abrabo eye nhweso nhyesoo e so a discipline kwa ye fa so nya sika ye adwuma yo wati ase kwa na ye fa so nya sika eye adwuma ye w'adwuma wo ye no ebu obi ti yakopon tutu wiase no we ye adwuma we we su ye we we ye we we ye we en na bua ma wiase tena ho je obi o si dan yesa obi o boso obi o ye ka obi o kra ka no obi o hwe o yade obi o ye we ni nyina ya adwuma ye ti wo ye anya kakra en na de bo bra ti e ko hia na mani pa nya setena di kro no no nya adwuma ye ko wi ane de nka ho wo ko wi ase ipa twa ne mfofo nyina hu ye wo basa e di twa mfofo wa mo ano bo de die nyina wo basa de kote eye ma wo ti unipa bia no wo de ama